Emre bidruye na oni frani bia na na mi afra na osa tin kwanche na osesra bia oni frani ni ya frani batini na sa ni frani no na osa tin kwanche na osesra dia no na nipa ni se obetna ho akwawie ya na emre bidruye ema ohini yesu du ho no no sa ni frani tie mu ka se ohini ba David ba hu mbo na Jesus je no etin ali many friend no osa ba se sign I want to be a from nani pare bi hu no no maka se ah anya kwa we no na nani afra no ano tin kwan chen sa sresrade no le bi se ayo no e bi su ka se ani wono na we jina di awade ho adanse mo mu se ayo no na awade aye ne sa ti se awade age se ne friend na hu se wo so age bi aye nchechire ye aye mane ye eda wo babra bo so no awade be sane wo bɛgye wa firi mu

wahene yesu awo tsone mo sa na woni wasi afone na epono so sabra woro mo na mapono so na aso chene po dendendin no wahene yesu wo nyane wo ma je kwa yesu ukatai ema epo aso chene na epo yindiridi no epo aso chene yedindia na no pe na aso chene bia ebo ne bramo na erade ema ne ma nkoyie na ma abrabo na hwiase no wahene yesu wo jedi o musa ukasa na no pe ya sa aso chene ebe edi wo me bramo e sa se sa bro hine ne bu katneza e ka se Shadrach ne Meshach ne Abednego wo mon koto ne ho ne no na o mon ya jedi e wo wa urade mu no o ma koto no na wadi wo mon kogu jafuru no ne mu no sa bra no na urade wo ho sa bra na urade ukasai e ma e do mon kogu jafuru no mu o musa afri mu dia ene ne na no pai adie bia aye ya no ye aye o how

ohi David mpai boni o enyum etre aduoso ba ko ninchiche mu enkono no se ntome ntume min kwakwa wabrem na sama ho aden so sa me nyao me entene dai uba dai na min so so me se sama ho aden sa me mere wabrem a papa me nyao me wate me mpai bom nso me nyum tom ma sempa kam ora aya kula me.

Ahwadenfo ofro minia tie ni biem me se wa wana wa tani abra abra din wo onya wode ahwadenfo ofro hey waden tabai fro sa wo kodie yeah.

Israel, nti nyame ba ene da ewuti eme sa won so beto na won twen awurade won paibom na samne akom jinimu a won so so awurade ba sa sa wudin na won den kwani.

Urade koni mo abenina. Oh Jesus. Oh hallelujah. La brekaya baba me. Kira ne kira sa Abraham tai. Na wonyame man koni mti ayane dia. Ala fu awutia me na dai. Sa wonya bre amma urade ya. Banya bra wo mpae bo mu atoye urade ya. Hey, so banya bra awonya asie nyankopon asem a na wana ti asem ne ma be se urade emfa wo ma watamfo da. Hey, hey, hey.

wo so so mo ho aden ah ama wa wo to enu o wadi ko nem abreni ne waduma ni mo say Jehovah ti ase ah me se wa ba ma wo so so mo ho aden waduma ni mo ama wa wo to enu a wadi ko ni mo abreni ne Usuja di animu say Jehovah ti ase. Me se wa ba ma wususu mo ho aden. Awurade mu ani mu ase da. Me ni ai. Awurade animu chan adin kunim dia ba o. E firi se, tura ne se. O she asuafo ne se. On firi Jerusalem en ko. Ko se se won sabe kamposan. Na o chan no mu no. Hey, Mimia, Pentecost Sudano, Trenese, Hong Kong Kong, say when you na mama. Now, what can I cut off from? Now, what you say, Akasia, Akasia, Akasia. Hallelujah. Amen. I will tell you, Numa Swampa.

agya sọ mi nsa sọ bua me na wo di mi ko duke na jua me ma mi yure mfi wuda wade agya me ma mi yure mfi wuda